problema. But in realidad, these people na may ara sakit, these people na, as I said while ago, hopeless, helpless, may disease ka na, na-discourage ka pa, gin-discriminate ka pa, gin-despise ka pa. But ang realidad, my friend, ang Ginoo may ara dako nga concern for these people. And their hope, for an angel went down a certain season. Amo nang ila nga paglaom, amo nang ila ginahulat. But ang story nagpokus sa isa ka tao nga may ara sakit 38 years, and not only the place, the people, and third, the problem. And verse number 5, and a certain man was there which had infirmity 38 years. Verse number 6, when Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case. Yes, God knows. Kabalo ang Diyos. Dugay na na siya sa iyang sitwasyon. And is yet unto him, well, thou be made whole. Siling sang Ginoo sa iya, man, gusto ka maayo sa imong sakit. Pero ano ang sabat sang impotent man? Siling niya, and verse number 7, he answered, sir, I have no man. Ini nga sabat, ini nga answer sa conversation ni Jesus. This impotent man losing his hope because no man. Kagang iya nga testimony, I have no man. Yes, as I said, siguro ang iya nga pamilya gin-despise na siya. Iya mga friends, iya mga kakilala, no one can help. That's why he said, no man. When the water is troubled, to put me into the pool. So wala gid. Nakita ko man nga may ara naglabugay sa tubig, pero wala gid sang may mabulig sa akon. Not able to move. And then ang pinakalala, nadulaan sing natawag nga paglaom. No hope. But while I am coming, bago gatinguha man siya abyan, nga mag lumpat sa pool o maghubog sa tubig para maayo sa iyang sakit. But while I am coming, another stepped down before me. Yes, siguro iya nasaksihan na may naglabugay sa tubig, pero tungod sa iyang sitwasyon, hindi kagiho ang iyang tiil. That's why naunahan siya. Kagamuning pinakapait niya sitwasyon. Na sometimes you have this opportunity, pero wala na. Ginkuha pa sang iban. But ang realidad, my friend, iya na istorya si Jesus. Anong problema? Wala sang magbulig sa iya. Wala sang tao. Nabisan magtiklod na lang sa iya, bisan magtuwang na lang sa iya pakadto sa pool o pakadto sa tubig, pero wala gid. Kay may ara man mga tao nga masakiton niya pareha sa iya nga gusto magayo. That's why ang aton gina-emphasize, even though may ara ginatawag nga problem, but still God has a solution. Sinisang Bible in verse number 8, Jesus saith unto him, rise, take up thy bed, and walk. Simple word, words that came out from the mouth of God. Rise, take up thy bed, and walk.
kung ato nintindihon kasimple nga pulong, but ang realidad, it is a powerful word. Could you imagine 38 years and then ang imong hope, an angel nga maglabugay sa pool, pero wala tsansa tungod kay may iban man mga makauna sa imo. But here come the Lord Jesus Christ. The place, the people, the problem, and fortunately, the person. The person of help. The person of hope. The person of healing. Could you imagine Jesus Christ in His presence? A powerful word niya ginhambal. And then verse number 9, and immediately the man was made whole. In that moment, iya na meet si Jesus, the person nga amo ang maka, the right person nga amo makabulig. Ang persona sa paglaom, kag labaw sa tanan, ang makaayo. And siling ni Jesus, rise, take up thy bed, and walk. So sa siling nga sitwasyon, sa verse number 9, and immediately, and what is that? Miracle was performed. The man was made whole and took up his bed and walked. Could you imagine? Wala gani ginhikap ni Jesus? Wala na ginkuha ang tubig sa pool kag gibanyos-banyos sa yatiil o sa iyang alawas? But ang realidad, only word na ginhambal ni Jesus, rise, take up thy bed, and walk. That's why this morning, in realidad sa ato niya kabuhi, if you want healing, we need the word of God. If you're sick spiritually, kinahanglan mo ang pulong sa Ginoo. If we are discouraged, yes, we need the word of God. Kung ikaw may ara problema, palapit sa Ginoo. Kung ikaw may circumstantial trouble in life today, my friend, you need Jesus. Kung ikaw wala pa nakasiguro na kumabot sa panahon ng kamatayon, kung diin magkantong imo kalag, my friend, we need Jesus. Or you need Jesus. You need to be saved. That's why sa sininga passages of scripture, my friend, wala lain naging kinahanglan sa isa ka tao. Only the Lord. In our life today, ya kinahanglan gi kita sa Ginoo. Wala nagdepende kung ano kang klase nga tao, anong status mo, anong estado mo sa imong kabuhi. But ang realidad, you need a Savior, the Lord Jesus Christ. It may be may doubt sa imong mind. It may be someday. May ara question sa imong tagipusong kagunahuna. But ang realidad, my friend, Jesus is the answer. And this impotent man, iya nakita na eksperyensyahan ang milagro sa iyang kabuhi. And today, imo ma-experyensyahan ang milagro sa kaluwasan kung imo batunon si Jesus as your Lord and personal Savior. Yes, Jesus Christ died on the cross of Calvary 26 years ago. He gave His life. He shed His own blood for us to be saved. That's why this morning, a simple way of salvation, God has a simple plan for our salvation. Just accept that you are a sinner. Believe on the Lord Jesus Christ. Confess your sins to God. And God will give you deliverance. And God will give you eternal life. And that is a simple plan of salvation. But my friend,
kinahanglan mo batunon si Jesus by faith sa imo tagipuson. Because our hope is in the name of the Lord Jesus Christ. That's why the impotent man believed the word of Jesus. And he rise, take up the bed, and walk. And then, ang natabo. And immediately, naayo siya. Same in our life today. If you want to be saved, just believe the word of God. Just believe Jesus sa imo tagipuson. Sunda si Kristo sa imo kabuhi. That's why a powerful name is the name of Jesus. So this morning, my friend, kung ikaw wala pa nakasigurado kung maabot sa imo panahon ang natawag ng kamatayon, duha kalugar ang padulungan sang kalag sang tao. Langit kag impyerno. Ikaw ang magpili. Pero kung pilion mo si Jesus, ginpili mo ang langit. Pero kung imo gi-reject si Jesus, ginpili mo ang impyerno. Kasimple magpili sa Ginoo. Una, kilalahon mo nga imong kaugalingon nga ikaw isa ka makasasala. Imo hinusulan ang imo mga sala. Imo patihan si Kristo by faith sa imo tagipuson nga siya napatay gilubong kang dabanhaw. Siya nagbayad sang aton mga sala. Pasudlon mo siya sulod sa imo tagipuson para maangkon mo ang regalo sa Ginoo nga among kabuhi nga wala sing katapusan. Taga mo na ang pinaka nami, pinakadako nga regalo ng imo mapaton, ang kaluwasan sa imo kalag. That's why my friend, kung ikaw nagapamati inigugma, ang among concern is your soul. Nga someday, bisan hindi kita magkilitanay diri sa duta, basta importante magkilitanay kita dito sa gidarean sa langit. Why? Imo man ginbaton si Jesus, just like me. Ginbaton ako si Jesus as my Lord and personal Savior. That's why I know for sure when I die, my soul dito sa ginarian sa langit. Why? That is the promise of God. And that is according to the word of God. So why this morning, my friend, kung ikaw naga gusto mo batunon si Jesus as your Lord and personal Savior, just follow this simple prayer. Sunda ini nga pangamuyo. Ini nga pangamuyo, imo personal nga pangamuyo. Nga imo batunon si Jesus as your Lord and personal Savior. Ginoo, salamat sa mga pulong ako na intindihan. Nga ako gali, isa ka dako nga makasasala. Kag wala sarang mahimo sa kaluwasan sa akong kalag. Ginoong Hesus, nagapangayo ako sang kapatawaran sa akong mga sala. Nagatuo ako nga ikaw na patay gilubong ka nabanhaw para sa pagbayad sa akong mga sala. Lord Jesus, inapangabay ko ikaw nga magsulod ka sa akong tagipuson. Kagluwasa ang akong kalag sa kalayo sa impyerno. Ginoo, salamat sa kaluwasan nga akong nabaton subong. Initanan akong ginapangamuyo, ginasalig sa mahal niya ngalan ni Jesus Christ nga akong bugtong kag personal niya maluwas. Amen. Kag amen. My friend, kung imo nagisunod, congratulations. We are now brethren in the Lord Jesus Christ. Kasi lisa pulong sa Ginoo. But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Could you imagine that? Nahimo ka nga anak sa Diyos. That's why may ara kita ginatawag nga assurance of salvation. We have an eternal security. God gave us eternal life in the book of 1 John. And naintindihan mo na. That's why the life of impotent man na changed. Why? Iyaman gitugutan si Kristo nga magdumala sa iyang akabuhi. Iyagin patihan si Kristo ang pulong ni Kristo. That's why siling sang pulong sa Ginoo naayo siya. Kag siling sang pulong sa Ginoo nagmalipayon siya tungod iya na meet si Jesus. And same in our life today. Kung ara si Jesus imo tagipuson, yes my friend, magmalipayon ka. Kay ang milagro ara sa presensya sang Ginoo. Yes, as sa aton mensahe, may ara lugar, may mga tao, may mga problema, pero my friend, ang maghatag milagro, not only makahatag sa yatawag nga pagkamaayo,
the person, the Lord Jesus Christ. That's why pinakanami nga sa aton kabuhi ara ang Ginoo. Kag labaw sa tanan, ara ang iyang presensya sa aton kabuhi. That's why this morning, the most important thing in life, that we have Jesus in our life. So why sa tanan niya nagbaton kay Jesus, sa tanan niya nagsunod sa inang pangamuyo. Congratulations, we are the brethren in the Lord Jesus Christ. Kay sa lisang Bible ay nag-keep sang aton kaluwasan, the Lord Jesus Christ. Ato na i-greet ato mga Facebook Live viewers, and thank you for watching. Sa kunya friend, Pastor Jude Hope Blanco, thank you for watching. Ang Diyos gid magpakamayo. Jessica Campaner, thank you for watching. Good morning everyone, and ang Diyos gid magpakamayo. Especially dira sa may barangay San Juan, Barangay Marina, good morning. And sa tanan niya mga taga Binalbaganon, good morning. And then BCA Compound, Bilan Compound. And sa tanan niya naga pamati ka nagasunod, ang Diyos gid magpakamayo. And sa tanan niya may ara nagselebra sila nga birthday today, happy blessed birthday. Ang sa tanan niya nagaselebra sila nga wedding anniversary, happy anniversary. Ka ang Diyos gid magbless sa aton niya tanan. Magka-close kita pagi sa pagpangamuyo. Loving Father, we are so thankful and blessed. Thank you Lord God for your word. Thank you Lord God sa mga kaayo kag katutom sa manya kabuhi. Lord, continue to bless this radio station, Radio Janet 8.5. Continue to bless Sir John, especially ang mga kaupod namon nga naga support kag labaw sa tanan niya naga bulig sa siningay likoton. Lord, continue to bless the ministries of Berean Bible to Church. Sa amon niya, Senior Pastor, I pray nga ikaw maga bless for more, bisan pa sa imo kubos nga alagad sa iya pa ni Malay, bisan pa ginoo sa tanan niyo mga members, brethren abroad, sa tanan niyo mga men, women, and young people. Kapadayon sa pagpakamayo, bisan pa as we continue sa pag-serve dira sa imo, as we celebrate sang Mother's Sunday, this coming Sunday, I pray nga ikaw mag-bless sa tanan niyo mga mothers. Salamat, you know, sa ilang life. Salamat sa ilang sakripisyo, bisan pa, salamat sa ilang pag-dedicate sila kaugalingon sa pagpangalaga nila dira sa imo. Lord, salamat sa mga blessings nga imo gin bubo sa kada isa hag isa. Lord, continue to bless ang ministries kag labaw sa tanan, the people nga imo gin gamit sa imong hilingoton. We commit all these things in Jesus name I pray, amen kag amen. Again, God bless everyone kag sa tanan niya mga nanay, happy Mother's Day sa aton niya tanan. We commit in Jesus name, amen. God bless.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusik ka natural ng ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kagilpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Kagimbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, maing adlaw sa ato ang mga tigpaminaw, Visayas uga Mindanao. Welcome sa ang pagpakabana sa maayong panglawas. This program, of course, about caring for your body and living a healthy lifestyle. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule o sa Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Tabangan nato atong lawas nga magpabiling ligon o himsog matag adlaw. So karong adlaw atong hisgutan na pudok no ang kaayuhan sa ato ang maayong panglawas. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Now welcome sa kabuo mga socket people daw. Ano yan sabi niyo ubos sigal lagalagad sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Herbal Coffee Mix ha. Mao na higala mga socket people ato ang produkto. Ang ato sa mga lami ang kape, lami ang gyud kaayo, labi na gyud kong coffee lover ka mga socket people. Mang adlaw diha ka Dragon Mel, mang adlaw usab sa mga listeners nato. Mga socket nato nga nagasunod kanunay sa atong programa sa nagkadayan nilang mga socket si Bihanan. Mang adlaw ninyo tanan diha, mang adlaw usab na nay tatay, halaw nagplastada kung asa mo hamutang karon sa inyong hamutangan, sunda og subaybay kanunay ang ato ang paghisgutan, ang pagpakabana sa mga panglawas. Ano yan nasab kita sa atong hisgutanan ka Dragon Mel? Ang vitamin B6 so importante na sa ato ang panglawas. Noon sa may source sigala aron nga dili ta bawad anom hotdan sa vitamin B6 sigala ha. Ay mo kalimot kaon mo og soybeans no. Walnut og ang banana sigala. Saging ay gud mo kalimot ana. Lamig gid sa pag kaon usab og oatmeal. Peanut og avocado mga sukin tikpaminaw og ang itlog no para usab sa mga suki nato nga nagapaminaw ayaw mo og kumpiyansa no sa mga pagkaon nga dili unta angayang kaonon no sa mga gidili sa inyo ha mga suking doktor no sama sa maong sakit no sama sa kidney liver abdo og kini ang fuller no og epilepsy mga sokin tikminaw labi ni gyud sir karon na nang prostate no mga idaran no mga kababayan nato nga kalalakinan na usab nini nga gitawag og prostate og ang pagtaas sa atong sugar og ang problema sa lungs or baga no og at problema usab sa tutunlan no unya naapoy problema sa kasing-kasing unya high blood pagyud nga problema kana ay mo kumpiyansa igala mga sokin tikminaw sa pagkaon sa mga pagkaon nga moy muhatag kana to og dugang kusog nga di ba okay kuno kalangan nakulangan ta mga sokin tikmo sa mao nga vitamina nga mao ang vitamin B6 importante na mga sokin tikmo sigurado hugno ka no nga wa ka ini nakulangan ka ay mo kalimot ha ang ato usab nga trayo ang ato usab nga tulo ka klases kapsula kana moy pinakanindot kaayo nga inyo ang itik matag adlaw mo na nga dali og paspas kaayo ang matuldukan ang sakit og ang ikaw nakainom sa ato ang produkto nga Dragon Fruit Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold mga sokin tikuminaw og ang alkasi nga naghambin og alkaline nga mao kini ang pinakanindot nga klases vitamin C mga sokin tikuminaw. Dapat inyo hang prevensyonan ninyo ang inyo hang kaugalingon nga manaan natay sakit pananglitan mga sokin tikuminaw. Dili gid kayo siya mo unsa mo puyo dili mulala mga sokin tikuminaw. Or wala gani ka nakainom sa ato ang produkto maugid na ang pinakanindot kaya adlaw-adlaw ni mo mga sokin tikpaminaw o dali kang mataptan kung ikaw dili nakatumar sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alkasi mao ka na ang pinakanindot kaayo mao na nga kana ka klasis kapsula nga naadiha ang ato ang kaayuhan nato sa panglawas. Ay mo kalimot o kaulo sa pagpangutana sa nagkadiyang butika ang promosya. Ang ato usab nga produkto, naaba ang Dragon Fruit Plus, naaba ang Dragon Fruit Gold, o naaba ang Alkasi. Kanahigala, abot kaya ang halaga. O niya, ang nakanindot mga sokin tikpaminaw, halal kini o suno sa mga eksperto nga mga pagtuon FDA approved kini. No? So lain na sa pag-inom pagtumar, nga mga klases kapsula kay kini, garantisado, sigurado, epektibo o abot kaya ang halaga. Nga mapalit ninyo sa nagkadiyang butika o promosya, Visayas o Mindanao. Akong ito na lang higayon kay Dragon Meal.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
5: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
6: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
7: Yes.
6: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko. Kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kaya maayo good na siya. Abdik ko na inyong lawas.
7: Salamat kayo.
6: Tinuod yun na.
5: Mga penata!
8: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
9: Gagapo taya!
2: Wapo taya!
10: The best mix of golden oldies.
11: You're on 98.5 Radio Jan.
12: Radio Jan.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: This is Radio John, broadcasting at 98.5 MHz. Radio John is a community and remote radio station with main studio in Canada, operated by Mr. Frederick Fernandez, also known as DJ John.
3: Serving you with the hottest music in town, with your favorite DJ. This is 98.5 Radio John.
4: Guapo taya, palok pa.
5: All around the world, we play the hits.
6: 98.5 Radio John.
7: This is 98.5 Radio John.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station.
1: Tubambay na!
0: 98.5 Radio John.
2: Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Dragon Fruit Plus!
4: Ako si Mrs. Betty Navarro, taga Barangay 9, Tanhay City. Usa ako sa nag-use og Dragon Fruit og Alkasi. Since okay. 2020 until now, mora gyapoy akong gigamit. Sa akong paminaw, sa akong lawas, okay ang ako ang sugar, akong cholesterol, akong BP, okay tanan. So sa pagkatulog, maayo po nindot yun ang Dragon Fruit o ang Alkasi, parison sila kay maayo yun sa pamati sa atong lawas. Abini mo, Dok, pag punta na ako sa Australia, dalalad yun ko ang mga tuluka boxes niya. Nireklamo akong anak nga, sakit ang likod, yung anak ni Kuday, pag-inom ani. So, niangay po sila.
3: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Hello. Kasamang humaharurot tuwing morning.
6: Yo, baby.
5: Barbarya lang sa umaga sa Radio John.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

Kumanda na sa non-stop na tutuga. Kumanda na sa non-stop na sayawan. Umutok na sa Radio Jolly.

padugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Persol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kong sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa! Time check. It is now 1 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5. Playing the best of the OPM Golden Oldies.
3: Akin pang naaalala
4: sa gitna ng dilim.
2: Your favorite classic hits.
5: Nang tayo'y unang magkatao.
6: Halata ang lungkot sa iyong mga mata.
2: This is the Saturday Rewind.
7: The Saturday Rewind.
2: From 1 to 3 p.m.
7: From 1 to 3 p.m.
2: Right here at Radio John
7: 98.5.
2: Saturday Rewind.
8: The greatest love songs.
9: You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John.
10: Radio John.
11: Best mix of Golden Oldies.
9: You're on 98.5 Radio John.
10: Radio John.
9: Radio John.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na pod kita karong takna aron mahibal-an nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga sokin tikpam na. Welcome sa kamo sa ato ang programa ang pagpagkabana sa mga panglawas. Ubanin kami niya naka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos. Kininasabi gala, ikso na itong ikso on sa kanginan. Yung ubos ng galag-alagad sa kanginan mga sokin tikpam na. Nga kanun, sa kanunay naka hard max stream. Mone siya nga to ang lami ang kape. Wala gila yung katumbas mga sokin tigpaminaw. Mas naka hard max, mas sarap mga sokin tigpaminaw. To all kinds of ginseng. Ay mo kalimot higala na nga klasis kape. Kaya kinisya mo munuhatag ka dato. Dugang kusog ka basko kaligon sa ato ang performance ni Mrs. mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot higala ha. Atong hisgutan mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mill. Mayang adlaw diha. Mayang adlaw usap sa mga sokin atong nagsunod sa atong programa. Sana kadayang mga sokin sibihanan. Labi na ginilang nanay tatay pahalo nagplastada. Ah, katong nagasubaybay kanunay sa ato ang programa ka Dragon Mill. Now at isgutan mga sokin tigpaminaw ang vitamin E. E is an apple. Ah, mauni siya higala ang pinaka-importante nga atong ma-apply sa atong kagalingon. Ay mo kumpiyansa nga mga sokin atong tigpaminaw. Ahuwag na ko nga basinon niya o nakulangan ta sa maong vitamina. Sigurado mga sokin tigpaminaw o siguruha ninyo nga para dili ta magkaroon ani nga maong nga mga sakit na sama sa panalitan man mga sakit tipo no hair loss, no pagsakit kanunay sa atong ulo, pagdakuon niya sa ato ang liver and spleen, anemia mga sakit tipo no o magkaroon bang ng stiffness and joint pain mga higala. So herbal supplement ang katapat ni ana mga sakit tipo o soaking mga pinalangga na akong mga sakit tipo no ka Dragon Mill o nagiyalain nga klase sa ato ang kapsula. Ang kapsula mga sokin tigpaminaw ang atulog ka klase nga mga herbal like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650, ang ang ato usab nga alkasi nga 700 milligram. Kanisya nga atulog ka klase nga herbal, atulog ka klase kapsula. Sigurado mga sokin tigpaminaw sulod sa pito ka adlaw, buntag o hapon mo take ani higala ha. Kining nga mao nga klase sa kapsula. Ay mo kalimot ini higala mga sokin tigpaminaw basta mga sintomas gani no kung nakulangan ta sa vitamin A is an apple. Pag ikaw nakulangan sa vitamin A, irritable jud mga sokin tigpaminaw or over fatigue. Pagpanakit usab sa atong ulo o pagpanakit usab sa atong mga joints o ang mga kabukugan ilakip na usab sa ang mata. Kung mahina man ang supply sa vitamin A mga sokin tigpaminaw, kana gyud ang ato ang mamatikdan no. Labi gani gud sa source of vitamins mga sokin tigpaminaw, mahilig ta sa orange, fruits and vegetable mas maayo, especially kung mahilig ta sa carrots or kalabasa mga sokin tigpaminaw or tomato, mas nindot no kalabasa juice para sa mata. Ang dragon fruit juice mga sokin tigpaminaw, lalo na pag dry skin tayo no, di ba importante na mga sokin tigpaminaw atong hatagag pagtagad kung ma-apply na to ang insaktong supplemento, insakto nga vitamins and minerals. Ay magkabalaka mga sokin tigpaminaw nga to ang produkto Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 milligram o ang ato usab nga alkasi naghambin o alkaline ha. Una higala suno sa mga eksperto sa mga pagtuon, approve kini sulay sa pag-inom pagtumar sa mga suplemento nga angay na tong tumaron no, sigurado garantisado epektibo og abot kaya ang halagang mapapalitin nyo higala sa nagkadayang mga soking tindahan, soking butika, Visayas o Mindanao. Pwede mong mutik sigala sa itong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Kung gusto mong bisita usab sa ito ang klinika, libre nga konsultasyon every Monday, sugod ta alas 9 hantod ta sa alas 3. Libre na mga sokin tiyo katundo lang. Dahil sa Maytanay City, pwede mo bisita higala ha. Bisitahan ninyo ang sa libre nga konsulta at bang lamang ta sa PNB Front of Public Market. So, dagang salamat atong itunol sab ang higayon kay Ka-Dragon Meal.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, rich in nutrients, antioxidants ug 100% natural. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Alkasi, alkasi. Ani ana ang nasulayan ug masaligan. Alkasi, alkasi. Sa mga nag-antos ug lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma ug anemia. Tumar ug alkasi, alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
6: The most listened to FM station. Yeah. Radio John.
7: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinagbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
8: Gapo taya!
7: Wapo taya!
9: The best mix of golden oldies.
10: This is 98.5 Radio John.
11: Radio John.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agasi! Aniya na mga higala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asthma o anemia, tumar o Alkasi.
3: Alkasi.
2: Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
3: Power Booster.
2: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
3: Alkaline na vitamin C.
2: Mapalit sa tanang mga butika.
3: Alkasi.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Bartol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Gamosa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
3: All around the world, we play the hits.
2: 98.5 Radio John.
3: The latest hits and the greatest memories.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Radio John.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Atin sa Manhattan, Dragon Fruit na good maoy na takuha sa akong basta hingang ukot Dragon Fruit ay magabi ilo may kawalo kong mangihi kapulo kong mangihi sa upat ka gabi hindi ko katulog maghisi na kong hila kaya nga nang hindi lagi katulog kung na kong yung katawa ang Dragon Fruit akong kinabuhi so lagi ginawa ng Dragon Fruit nawala ang food akong ako na kong buibuya di na kong sa malipong nga marabi na kong sing high blood. So layan, yun ni nila. Kaya makatabang, yun ni kayo nila at ilang lawan.
0: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5. Playing the best of the OPM Golden Oldies.
3: Akin pang naaalala
4: sa gitna ng dilim.
2: Your favorite classic hits.
5: Nang tayo'y unang magkatapos.
6: Halata ang lungkot sa iyong mga mata.
2: This is the Saturday Rewind.
7: The Saturday Rewind.
2: From 3 to 5 p.m.
7: From 3 to 5 p.m.
2: Right here at Radio John 98.5. Saturday Rewind.
8: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
9: Gapo taya!
8: Gwapo taya!
10: The best mix of golden oldies.
11: You're on 98.5 Radio John.
12: Radio John.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pangluwas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Welcome, gumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas ug Mindanao.
3: Welcome sa usa na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga suking tig. Welcome na sa kamo sa ato ang sa tulumanon. Inyong tulumanon, among tulumanon mga suking tig ato ang subaybayan o sundon sa ato ang programa. Sa inyong mga suking sa bihanan. Anda mo mga suking mga nanay tatay, palong nagplastada. Aron kita tanan makabaton sa maayong panglawas, insaktong pamaagi pagatiman or pag-inom sa nakadae ang mga klase suplemento. Mga kinahigala mga suking tig ato ang kining hatagan ng adlaw ninyong tanan. Mga adlaw Bisaya sa Mindanao sa mga nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Meal. Mga adlaw diha usab sa imuha, no, diha sa akong tapad. Yes, si ka Dragon Meal mga suking tig paminaw. Ato usab nga hatagag pagtagad mga suking tig paminaw ang pinakaimportante mga vitamina, ha? Vitamin B1 mga higala. Nga nausab sa ato ang produkto, ha? Muhatag kini og dugang kusog mga kabasko kaligon. Ang muhatag og source mga suking tig like a Dragon Fruit Praise, especially mga suking tig paminaw. Soya milk, no? Natay soya milk higala. Nga angay pud usab nato nga inumon matag adlaw and milk product, no, some vegetable including bit potatoes, no, and leafy vegetable. Ay makalimot mga suking tig paminaw usab sa pagkaon, ha, sa mga prutas og gulay, no, matag adlaw higala sa panahon sa tingkaon. Di maayo ka Dragon Meal nga kaunon pud nato ang gulay unya kasabay pud ang prutas, ha, maayo higala ay lain usab ang prutas, ilain usab ang gulay. Dili pwedeng may pagsabay sa mga dahonon nga gulay, ha, kay kana siya mo cause siya indigestion. Dili mo dali nga matunawan onya mag-alboroto inyong tiyan. Mao na higala ang pinaka importante inyong masayran. Masayod ta kung unsa angay natong kaunon, unsa angay nato nga i-apply sa ato ang panglawas aron nga makabaton kita ni ining gitawag og vitamin B1, ha. Vitamin B1 mga suking tig, ang ato usab nga produkto kompleto na sa mga vitamins and minerals, no? Kompleto na sa ingredients, kompleto na sa nutrients, kompleto na sa pinaka main nga vitamin C, ha. Mao na higala ang pinaka nindot kaayo the principle of use mga suking tig paminaw. Mo prevent jud higala sa matag usa kung unsa may mga sakit nga mamatikda ninyo sa inyong kalawasan higala, especially and diabetes, no? Crohn and disease, multiple sclerosis mga higala and other neurological, no, disease mga higala including epilepsy, ha, di ba? May mga sintomas nga inyo mamatikdan nga dinyo niyo matagan og pagtagad, ha. Mga sintomas nga inyo mamatikdan, slow heartbeat, chronic constipation, ang pag-usab-usab sa atong timbang, naapon din gitawag og mental depression, pagtaas usab sa inyong sugar. Mga kanahigala ang inyong mamatikdan o usahay din nyo mapansin din nyo mahatagag pagtagad gumikan higala kaya nakulangan ta sa kaalam kahibalo. Mao na nga adunay mga health tips nga inyo hang madungog sa inyo mga sokin sibihanan subaybay sunda na higala aron kay tantanan makabaton sa maayong panglawas. Ay mo kalimot higala mga sokin tig paminaw, ha, ang importante unsa gyud ka importante vitamins and minerals nga ma-apply nato sa atong kalawasan. Ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato usab nga Alkasi. Kani siyang tulo ka klasing mga herbal mga suking tig paminaw. Tulo ka klasing kapsula. Pwede niya na ipagsabay buntag o gabi. Kana higala pinakanindot, no? 1 hour after meal, 1 hour before meal. Alang itong doon ay nagkadaiyang sakit o balatian, kayang matuldukan, no? Ang nagkadaiyang sakit o balatian pagkamo nakatumar sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alkasi di Alkaline nga bisa vitamin C. Mga kana higala pinakanindot kayo. Alang natong mga sakit nga wala ninyo mapansin, walay kaayuhan sa mga kininiang tambal sa doktor, kininagyod mga sukin tigo para kanatantanan, ha? Alang sa dugang kasayuran, no? Ang importante doon natay daily supplementation. No, ang atong produkto mga sokin tig paminaw, ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg o ang ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg o ang ato usab nga Alkasi nga naghambin higala og alkaline, 700 mg pwede ninyo na siya ipagsabay. Halal ni siya mga sokin tig kini. Suno sa mga eksperto sa mga pagtuon FDA approved. Kini sulay na sa pag-inom pagtumar matag adlaw sa maong trio kapsula. no, garantisado, sigurado, epektibo og abot kaya ang halaga. Mapalit ninyo mga suking tigpaminaw sa nagkaraang butika o prosya do lamang sa inyong mga lugar.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
5: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: You're tuning in at Bidalbagan's Best.
6: Bidalbagan's Best
2: Radio John 98.5.
6: Our songs has in good sounds, downloaded from iTunes Canada.
2: Here at Radio John,
6: we have the greatest.
2: Here at Radio John,
6: we have the coolest.
2: Here at Radio John,
6: we got a lot, cause we give you more.
7: Much more music.
8: 98.5 Radio John.
7: The best mix of golden oldies.
9: This is 98.5 Radio John.
10: Radio John.

0: stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man eh?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
3: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

Dihay duha ka estudyante, si Pedro o si Juan. Nang limpyo sila sa classroom niya, nag-away. Miabot ang ilang maestro niya, di-imbestiga sila. Hoy, ngano nag-away mamundua, ha? Nain si Pedro, mamay.

Dihay mi order og chicken mami sa usa ka restawran. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay dunay dakog ang langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuanga nga dunay may langaw kini inyong mami? Kagahapon dinhi ko mi order kog mami, dunay ok-ok. Unya karon, langaw na sab. Sir, kuan mangod sir, na

solod si Manoy Apior sa karinderya. Pre, kay mukaon, iyang itawag ang sabihin orang babae. Day, kadaay ko pandisal day, unya lutoy kong itlog doon kabuok day. Ah,

kabalele sa talagsaong kataho. Ikaw, timgas pa kaysa puti na baybayo. Kang bisan tinsang kasing-kasing, ikaw, pangandoyo. Kay perlas ka na angay kiyot ang punon.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alka-C! Para always healthy, mag-Alka-C! Mapalit sa tanang mga butika.
2: Dragon Fruit Plus!
3: Porperia Panggoy, taga Pulan Tubig. Magagamit ko anang herbal nga Dragon Fruits o kanang kape.
4: Okay.
3: Kay sukad atong naka-high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jud makatulog na pug kog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo tanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon tiyada na kayo kang tulog.
1: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia, tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa gyud. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world! Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
2: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agasi! Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o Alkasi.
3: Alkaline na vitamin C.
2: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
3: Power Booster
2: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
3: Alkaline na vitamin C.
2: Mapalit sa tanang mga butika.
3: Alkasi.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Hot! Hot! Hits! Hits! Turn it up! 98.5 Radio John.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Atin sa manhatan. Dragon Fruit na good. Maoy natakuha sa akong basahin mo kung Dragon Fruit ay magabi eh. Dok, may kawalo kong mangihi. Kapulo kong mangihi. Sa upat ka. Gabi, hindi ko katulog. Maghihisin akong gila. Kaya nang hindi lagi katulog. Itong dakong yung katawa ang dragon fruit akong kinabuhi. So, lagi ginawa ng dragon fruit. Nawala ang buda akong. Huwag ako nakubuibuya. Hindi akong isang malipong. Mabit na po kasing high blood. Sulayan, yun ni nila. Kaya makatabang, yun ni kayo nila at ilang lawas.
0: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Serving the world,
2: every nation, we play the hits. 98.5 Radio Dunn.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: And motorcycle products, Duixam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
2: Duixam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duixam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duixam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duixam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Agi.
5: Naunsa ka din ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
5: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
4: Dili uy, gikan manggug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
5: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
4: Ah, imo na bukong binuangan ha?
5: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
4: Mauba? Unsa man na?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
4: Dagana ding ingredients ani no?
5: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
5: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
4: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki.
4: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Radio.
1: And listen to us on your smartphone
0: or tablet.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: Dikit lang sa 98.5 Radio John.
1: Hot hits, hit, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
1: Morning Love Songs.

balikat at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jot 98.5. Morning Love Songs.

0: Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gwapo taya.
1: Gwapo taya.

Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: 98.5 Radio John.

0: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, radio dyan. I love you. Mwah.
1: Hot hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio Dyan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa radio dyan, it can make all the difference. Maadi ka nalang sa boses ng DJ. Maadi ka nalang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5. We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halin at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs,

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Hot, hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: tuging makapagpapa-inbox. Just the kind of beat to go. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs, playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.